0: itu nang rubung temen batirku.
1: Wong rubung batir kok ora ngerti.
0: Mbok yo rupane yo ono. Sem yo.